0: yata omugere komune neno kubusomero buno obwana chewa
1: ono wa private buno
0: ha ngabo bitabita mu ngabo bitabita mu yakoba ati nebuti nko againa ngozo kyo nicho nicho nicho mstibu la ngolole mstibu ilo tia di yoyo yali nga iwe nga to nga niwe nga soli kuenda kulambule yo joba amale noma akomulamba nga to mubwe ineku iwe kasito bana cha monster wo Tuku monsonga ababwe liba kwa msonga kidende na ideza kudiyo kumbali na ide msonga ideza diyo kumbali ayu kutisea wenu alikuwa idusa mkiruwati ya dikola bamu kwa wasoka ile kumbali jebata hao aliwo akarimulamu ata ikiru ata induke ababwe liba liko bati oje tukutola umugweli muna ifwe kabuza la mugweli ingaa sigala gano wida kutambula noyo aya indukiole yena alikuwa bati deno fuisinte kwa jivamu kubangole bakari kumuwa appointment later
1: Ivani
0: wanjisebo
1: mbe ndi kusabolu akasera otufuge kwena mutumba hao
2: mudachi kandala Ivani
0: na edeo songeli kufwebu gweri hao wana vuna vulyomu alikuruwa nilachi office wabala mwaira alambike bulu unji ahile haya oda kujo kubo nanga kabili yevi ile kajivizibu
2: yesebo
0: wandu kusika ganango hii na mutumba hao kule ndiko msaada ya tondwe ike ya vabu akupiti ya gwere
1: ngaka ichi
0: azedi
1: wanjisewe
0: azedi hawa iti wabulu unji kubula angarodi hawa opposite kusereri hawa owa mwami owa mze ya basa ili akasera opposite akasera akari hawa ili yepite ya zaire ili kubogwe bulange kuti ono ngali alipono kukakola nsi ati aye mujifwe choku ila gale ati ya yenza kube kashoti kati wanati ono musa daya pera kubo kwebu la nukumbe ate ile kwe mbawe mpamfu kade mbawe tida mugemye mutwe tida mugemye ntio badi mugemye tigere mbawe denjire wa mupiti hiti ya zikira buga we tiki ye kuntula buga chuguo
2: yafa
0: ya bashiri yafirawo aye ndukira bona bona babari bavuzi ba boda boda aye mba oje maudi no lwa musode yetu je bwachi go kokola nsiawo nakomukula mobwel ngezanga mulu mse ku mwidwa alilo oba ali bubi ezanti oba ba mukole batia butondoka butondoke angaye kabini wo mulinga ku tote garanti gano ali wo kwenko oba kana ali kuvwa omusayi olwa ba oba yabere munebere bya pressure oba stokali
2: Uidi. Ivan
0: ya vwile bwako epicho lwa musodi ya vwile bwa piki ya bwe enfo lwa musodi wa nisebo
2: olwa kaire
0: eh
2: tweyanziza
0: iki takalondo zono muzingire zingire kwano aye ngane na kutegeza nti omulambo ba mazo gwa bashiri bagutwala ena mutumba wele center city bongero kuko okwekebeza aye abataka babere badenya baboda bale bati bwo ine bulungi ko mtu agwa abepolisi ndio kwa lo mtu wapa aye muri kwenda ku mtu alera atibe amateka gatukoba
2: bali ja kwekebeza ki
0: bale bati be ezile ke zakalondo zwange muzingire zinga kanu wakana
2: una kolo ola baraza kale ziza bwana Ivan Kiemba
3: Echisinze kuno na Ivani omusa adole guwakobi kubimu ife tuwa training nganga tusamba kapira nga abate ndesiba ife batulobe na ngaino nga mbamu liku ba training nga munatilo usamba game babarobera
2: mechintu echo
1: ekampu nadanga
3: mlimukampu banange huh. timutolaku
2: mutakola nsobi
3: timutolaku kubanga mbu
2: yesebo
3: mbu bana chogerende chideme kuli
2: ayenge musada chiyako chitufu ndi yaga mwaman
3: tiya wa mwaman but eche chintu achikwa affecting chi affecting fitness actually kati imagine oba ile to training nti obo training oli bola aye ate ko chikola daily then chilegeza nti gas tabao kubanga mbu oluto lawo olulala lubalujire kumpi ne kilomita anga musavu
1: babu edomeiro do vota mbu oluto lawo olut

0: Muiganga district. Naka eriyo ensonga netuva kwano ku radio. Ayo muuliza yabe yonga alina ekizibu ekimuniga yakoba ati Carlos lwaki aidi necho aye nga zirangeri yana kutuuka ndi kwenda kusasiro yaidi mu studio n'omwana oyo obanga asobolera okuwanirira omwana oyo ne akubya asasula school fees emitwalo ana mbaire nsaba nti kwange ogere ni director yasobola okuyikiriza omwana oyo okusomanga yapakasa yasooka isimu kulufuizi ya kwanga oluvainu mokusinga wadu na kwende ketusonde isimu nga ya jasobolo kusonda edasu kulufuizi abantu bali nevizi wabandu wali kusonda kulufuizi ya vuzayo ya alikulira lwa isimu na katukoliti mtaba tuogere kuni daire kito wa isumero vitu umeka sambi
1: neba nangi ono kwa mula baku TV muzade munafe this is what is happening in the world. Bino bye byatuuse mu Uganda wano we mututuusiza bannange. Bino no si bya kusaga bya ddala. Omwana akabira ku TV tagenda kudda kusomero nga talina simu. Mubuziza izita must nti siteeka. Naye ye mama agamba omwana tajja kusoma nga talina simu tusonde. Bazadde bannange gw'olaba ki? Waliwo abaana batera okubeera ku TikTok ne babuuza olaba ki? Kikyolaba. Mu programu eno sagala mulabe kya simu njagala tukigende mu nze sikyaziza muzadde nti ayagala tusondere omwana simu njagala tukozese emitwe abazadde bananga abali eyo olaba ki kikyolaba ku TV kikyowulira ku radio mu programu eno kyakuyiga kyekirimu ali ku line
2: mama anga bali kuwereza
1: olaba ki
2: nze kyendi kubona Chokwa gashendi mumano ya tegere mbera ya eningize ya inina nga mfunda inina tina omuga igeino katika alira inina akolechi oyomu anali kukobati mbu kubanga wablesi niga tuja kuisomela na tukola research tiba anaba ine vona vona antibali na amasimu
1: uchitegera
2: haba anaba antibazila masimu ya inabali kusomo uruwe mbera dabu ataka tonda ya abambira yo alikuwa nda tumwe gairi lo kusoma ye na vina ati alikuwa somera ye mwene asoka tite gerenti gade mokwira yo kusoma na fuirwa tini mama we tini ifwe yogera nida ile kitaga ikirizo mwano ya ingire isomera ajia asome nga nga vya masimo viboruvo inuma nga mama wapaka sa kuwa vana tulinae vizibu ifwebe mwana tuwogera kumaru edi yokuno ae nga tulikufungiza makanda na vana baifu
1: na ye kambuzeko bine byabana okusoma na masimu byatandise ndi owani owange nanteza ha mama nyabo owange nakapacho mama nze omwana owange angame nti mze bantu myesimu kusomero ngende kuduka nkombe kulugalo wetu zino senteze mumvumira kumachano olwegulo zende kanira ha ninga itatakisi aye abange je basomera bajja kunfuna mbufunye buzibu eyo meeting ya bazadde mbansa banji bemu somero cheri samusanga mitwalo nkaga tetwina kya kulya tachisoboka na kusoboka bananga abazadde ali ku line
3: kulamusizanyo amandaba
1: afando olaba ki
3: echa mazima nda chifana nchenda ba ndabi dedale chifana ni echo kuzo mwane tiji
1: eti obweda chenonya
3: oko kukuza mwana tiji
1: panange
3: omwana agendo kere ncha afukiro muzada techita echa ambika amalaka ba maziga
1: achimufuki dorede
3: kubanga guwa muzada tegera omwana tasola kuda wakana avivenga na agama mbusigenda kuda kusumerenga sina simu esimu na school fees chechi singa
1: esimu na school fees chechi singa
3: njaka na kutwalo vunanizwa kubireko director West Mary bogerako omubuze dala kya buvunanizwa mateka mwechiryo kugana omwana okusoma nga taina simu
1: anange
3: oyo mwana tagala bwagazi kusoma naye ate okugamba bazadde be
1: nena tamaki mama we buna somero lya abandi
3: esomero bali wayiriza ekyo mateka te kiri iyo te kisoboka na kusoboka we wa abana basoma na amasimu na yesu kya teeka awayiriza basomesa ntumideko mzidanjo bene mzenyike nembi
1: banange naye abazadde mukuza abaana webati ogamba mbu ajja kufuukira ekizibu yakimufuukidde dda anakimufuukira emeka n'okuza omwana afaanana bw'atyo uyo wa senior 5 naye yenna mulabe bwali mujimu munene muwanvu ogulumingira musajja kyagenda owasa oyo omwana mumakago ngagwa omuzadde esukuru fees ne simu muvali uwinze esimu ya nkaga school fees zana kino nze sikirabanga kanji kube enamba ya headmaster kanji kube simanyi ye director headmaster Muntwale kombulango njagala kuba kusimu eno. Muntwale kombulango.
4: Yo nakajubikore kati. Ingeri jitwadde.

0: Restituta na Kabacho. Oprogramu kutia abantu.
1: Kale kale kale kale kale gunjula omwana wo olw'obulamu obulungi encha. Owana kola atya munange nga tomugunjude bulungi. Nze nanteza Restituta Nakapachu omulungamya wa programu eno koti ya bantu. Tuli ku 88 akamoda mukaga Busogaroyo FM, Busogaroyo Fama. Busogaroyo Fama mwebale kubanga te muchatuliriza iranga muchatulaba. Ngambye nti omulembe gwe tulimu guno gwafe gwa kukola atera no kugunjula abato. Omusumba asobola okulokola ensinga nze Nakapachu we munda bawano. Nga nsobola okubuulirira n'engunjula n'enkola ntya ewakane bigaana. Abazadde bangi ng'omuzadde ono gwe tulina olwaleero mu kkooti y'abantu. Njagala tulabe nga njagala tulengereko walako okusingako ku kino kye tulabe ekiri mu kkooti olwaleero. Olaba ki? What do you think? Omuzadde ono kikyabulamu. Afande Daniel Ekayunga akubye esimu n'agamba nti omuzadde akuzizza omwana ekyejo. Etiji. Obwera omwagala nga bwasaba yogati n'omuwa. Bwasaba soda n'ogula. Bwasaba esimu n'ogyewola. Bwasaba ekiteteeyi n'ogirota. Bwagamba njagala kuwumulira eno n'omutwala. Nze mami njagala kukyusa somero jjo twalabye firimu wano waliwo omuzadde gwe baatuleetedde. Ababadde weggulo atabaddewo nga mwasubiddwa. Omuzadde yazze n'omwana we bayingidde geeti ya Mama TV nga ha njakuta nze yedakuta ya bannange neŋŋamba bano batambudde nga bagamba njakuta kuvaawa kuba Mama TV yino bannange ng'omuwala bamuleeta talinya. Ensonga nno yabadde enkulu ng'agamba ye essomero lyasomeramu tayagala lisomeramu alikoye. Ayagala mami amukyuse kubanga eri gye yamutadde basalako enviiri. Ate eno tebasalako yayagala kusoma na nviiri ze. Omuwala omulungi era senior 5 kati nezireeta maama ono ow'olunaku olwaleero. Agamba nti omwana talya tanywa. Hey, nyabo zijje zindye nanteza. Inze mwala wakaweza. Muzukuru wa muyo. Nakakubira amasomero aga. Abiri. Nakakubira amasomero abiri. Wabula njagala nkuwe report. Zenzude. Ekisoka bachala banangi. Bwoba twagala kubona abona nyo. Muduniye ne kanudda amaaso. Nadala mu myaka abiri. Abaka ingira obufumbo. Munange tuyonsa tutabala. Nyigasta, enamba ya Busoga Royal Bingo. Yeyo jola baku TV wansi ku screen yo. So, onyigasta, biri muenda msambu star, emu hash. Nyigasta, biri muenda msambu. Onyigasta, one hash. Tukenda gaba sente, eza bingo, emitwalo kumi. Buli lunaku tugabira abakyala 30 okulaba nga buli omuntu mwongererako mu ka business ke. So n'olw'ensonga eyo omunywanyi akalulu kayinza ogwa ku gwe. Gezesa try your luck. Nze bwe ntyo bwe nkikoze. Essomero erisooka nkubidde director. Nkubidde director w'essomero ly'omwana omuwala n'agamba nti aha abazadde bennyini bano be baatula mu lukiiko. Neba mu meeting y'essomero. Neba salawo. Ntino bagulira abaana baabwe amasimu. Mukadeterera ku mzindalo. Mu lukiiko lw'essomero walimu?
2: Ye nalimu.
1: Ne musalawo ki?
2: Abaana ba senior 5 ne 6 balina okukozesa amasimu.
1: Mwebale. Mukubireko abazadde b'essomero lino mu ngalo. Sikomi awo nekwate kubo nekubirako ku ssomero eddala erimu ku masomero amagagga wano mu kibuga ejinja ne mu Kampala. Nembabuuza ministry kituufu yayise etteeka abaana basomene amasimu? Era ffe wano omwana okuyingira gate tusoka mukebera ne tumukuba search tulabenga tayingira na simu omulunja ampuliriza omwana agamba yayagala kusomera musome omanyi wanowe busoga tusinga kuomerwa nebirimibwa amaidu emboli awo bogende mbali baina amalewa nebirala mu central oli bwatali akutoki tawewera eri mu north bwatali akalo so na masomero gano gaina cultures otwalayo omwana wo ye headmistress nagamba nti oba abazadde besomero eryo nga batinka kati nze waliwo essomero mutabani wange lye yali asomera mu Wainand mu primary sebo ne bagamba mbuteeka abaana balina okugenda ekyalina okulambula namujjayo nga lumu nanteza ne ŋŋamba nze teeka abaana balina okugendako ebweru okola ki omwaka guli baali germany guno omwaka bali bino bye tugamba nti nange wange kansomere maama namujjayo olw'obusobozi bwange n'ensawo naye ye maama ono agamba nti omwana twagale tetwagala tusonde ssente eza samusanga lyesomero omwana lyayagala agenda n'essimu olwaleero oteesa otya amasimu nga gudde basobo ne bannyabo comment section aha Nuru yati agambye my brother is in senior 4 at GNSS but he has no phone babiri Sasha nagamba but when do we women learn from our friends tuligadde okuva ku mikwano jaffe I am how did you start reading Adija Nakato namukobe Judith na akukubira kajambo naga mama kajambo nyabo teri josonda teri yetugera sonda simu oyo Sasha aganye nagamba please help me with the homework let me try fishing kube byokusoma bila ikabiba binemye oyagenze mukuvuba naye banange kambuzeko esomero nga likusabye simu gwe muzadde munanga ali ku ready ampuliriza ali ku sogaroyo mbuza ko buza olaba fe abantu abakulu abakazi abakulu n'abasajja abakulu amasimu gatufukira amasimu naye abato omwana wa senior 5 ng'omuwe simu senior 6 zina mwala wangali wano koli cross mbugu abamu kubana betusasuira school fees she's very bright father mwagala talina wadde waliranira kigambo simu abaana ababeera mu ssomero nga bali ku matikitooko abaana ababeera ku kati kompyuta zo zikukola mulimu ki kale wakiri mbafunire kompyuta muteekeko oba wifi babeerewo mu bungi naye personal phone bebakabudde ki laba nno gwe baatumye essimu aganya okulya n'okunywa ye bw'atunula ku tivi tivi agikubye namugo eri mu saidi we naye maama weekoze eki ekyo maama olundango laba omwana tunulako ku mwana wo bw'atunula olabe ekino sikirabanga yamala akiraba tusoma tuyiga ali ku simu kale sebo naawe gyebaleko sebo
3: ekitiibwa abo tebatumalira biseera bagende bakole ebirala
1: temugenda asonda simu
3: ekisoboka zikole ebirala
1: bannange oyagaye mbufe tukole ebirala ali ku layini
4: wangi maama naaga
1: wangi taata
4: onambeera olinde banga sharifu okusinziira ebanika
1: yesebo
4: mpegane maama naaga omwana oyo atulaze nti amazima gene omwana muyaye era maama naaga omwana oyo ali tulaga nti abazaire abataire ku puresa abantu abeerwanika maama naaga bali ku 8 na 8 katonezimukaaga
1: Kati baby, we kwate wano we wati wano we kwa mama mchusa kwate kwata kugundi wano voti togwa. Sembereno. Bane mumanya maziga genyini, umugamba kwa ye kwate. Echi. Ali kulaini. Ekale mama.
5: Aba batumalira budde naka tulimebizi.
1: Naye bazadde bannange tuogereko n'omuzadde ono bannange omwana akaba.
5: Ali yeka myaka janja. Naka kenda ge chairmani oyo wafu yo chairmani yansi nange nzizo.
1: Ali ku simu.
6: Hello.
1: Hello.
6: Mama nakapanya.
1: Wanji dia.
6: Nze ni mwana mto ine maka 15 na yoyo aina diri ya kusimu.
1: Aina diri kusimu? Mama gwani akubyo we 15.
6: Nze nzaki ya Sara.
1: Obera wa.
6: Bueno Kampala.
1: Leroto somie.
6: Wanga, nze sente zabula njia.
1: Kaliraba, kanyabo. Osomera sente meka.
6: Nze nkola aneno koye mpalo mtangu.
1: Kati sente zabula te wada yo kusoma.
6: Nye mama sente zabula.
1: Na ingo chaya gala.
6: Yes.
1: Oli mchibina achi.
6: Naluka api 7.
1: Omaze banga chinga tosoma.
6: Guno goka.
1: Obado inatula pi 7 guno mwaka.
6: Yes.
1: We wandisa.
6: Masoma kwa tamwe mkari.
1: Sikufizo sasula sente meka.
6: Sikufizo nariso mela ufuma.
1: Mitwaro munana. Kati eje mitwaro munana bwenji kuwa no tula P7 osobolo kudayo no soma.
6: Iye.
1: Kati ontuse ko tia kumama TV omanyiwo.
6: Wendi, tumeno TV kulaba.
1: Onda bana yanti kati sikulaba nze. Kasuiti. Katidia gwani amanyago.
6: Zaki ya Sara.
1: Ani?
6: Akia Sara.
1: Akia Sara. Katigamba mama.
6: Ye na yefu ayu kati ya kuhunja.
1: Mumpeko.
6: Neda.
1: Hey.
6: Alibuvuma iye.
1: Alibuvuma mugambe. Ntido mchana kapacho agambie ntwala ku mama TV ku Monday sawa mukaga atulinze ngenda kuwa fizo tule P7 ouli dedia
6: kale
1: kale nkulinze tonimba
6: kale
1: kale bambi mukakubire ko mungalo mera bulungi sweeti. Kale banange nseno katonda balancing ati ekibalo kino.
7: Alo mami.
1: Alo dia. Hey.
7: Mama wanja wabulala mpe mwalawa adija wa Bobby.
1: Banange mwalanga adija wa Bobby.
7: Banaye kongozi mama.
1: Kongozi mpe, kongozi.
7: Mama sikane kambi tamu.
1: Hey.
7: Banaye kongozi mama wange mpulila sanyunze nga tuli wafe.
1: Amina.
7: Kazile kumulamwa.
1: Da kumulamwa.
7: Banange mpulila sanyunze na mami kazile kumulamwa. Mami.
1: Wanji.
7: Nambe mwa mchala kuzizo mwane chejo. Simanye na wali fumbi ruoyo.
1: Adija.
7: Simanye na mwali mugu wali kola.
1: Adija.
7: Kubanga. Wanji.
1: Njagaro jire mu video.
7: Oh.
1: Tuogerenga nkulaba.
7: Video.
1: Nkwagala mu video. Ah, Alice.
7: Nzuno ntuse.
1: Mpozo oli munsichi.
7: Ndi Saudi.
1: Bas.
8: Nzuno. Nzuno.
1: Nyabo. Adija. Chirabi. What nula bulijjo? Katite Saudi Arabia muri mutya.
7: Bana ye tuli bulungi mami musana gwoka na chibugumu. Mami njalo gambo.
1: Singono mwana tetumugulira simu nga bauliza muganyo sonda nafa
7: wali kusonda simu tetugenda jigula tewali kujisonda bagende
1: ate bwafa
7: oba afa tujja kutwala amabugo mama yetu tujja kumuwa amabugo
1: naye banange muganyo sonde simu chichi chetuliko kino njagala kuulira okuveri muwala wange njagala kuulira banangira ba maziga vayo mama nze banjogere n'omwana watu sembera makumzira
0: preste tutana kapacho
1: amaziga amaze
0: kuti abantu wana okumsogawa mwana
1: kankubuze ko sitati yabanange tari yo ku camp tusobola kuchiusa somero ntukutwala mulitagala simu sembera kumzindalo ebibuzo zinina kubanga lirye somero kale katugambe nti bwotagena na simu teba kwagala yo tukuchiusa somero osomere muliaga mulitagala simu
2: ntinaka pacho
1: yongere dobazinze byogera siulira
2: Ante na kapati mbade njewa kuda kusumero liange.
1: Oyagala lirie liagale simu. Ante kati mama sente ze simu tazisobola. Tazirina. Oyagala kule kuda kuerio liagale simu. Ali kulaini.
8: Alo nyabo.
1: Tata.
8: Alo mwanyi na yebale kutuweleza.
1: Mwebale kutumbula.
8: Bagamba chie.
1: Tuli wano maziga gakurukuta bali ku TV bebagalaba.
8: Bali kutuweleza.
7: Bali kutumbula.
8: Amanya ne dogoji manga defense mukakunyo.
1: Yesebo.
7: Bali ku TV bebagalaba.
8: Kale akazi uba kwa fineke tugenda. Tugenda mama afwe tugenda kuleta obusuka kasaje buyo bugumwe tundu
1: naye bantu mwe wali wa maduka gemanyi agatunda amasimu nokuwola bawola banangi tusobola musobola tuwola kusimu mama
9: mama bali kuweleza
1: Ah, nzabazadi, bakazi banange nze musuma nche mundia kasa.
9: Na yenda kasa, sida mzade munango yo.
1: Nze na musasi dead.
9: Kumwana kutegiri rati antikuwa kaba, tali ya mere tanyu wambu, ayangala simu kudayo kusomero. Ngo bigamba nyeri ngo bigamba.
1: Ngo bigamba ni.
9: Naka, oyo mchala yeberele mumama, fena tulina ebizibu, tulina abana batini ya siki, sigulisa abatu kubirogu simu, bagala school fees. Katie wanada kwebio, ama pati dena agatulete rambu fetusondiro mwana we simu, awali imbie. Agende, asondiro mwana we simu, wabata yagala kusoma, alikeo, fena tulina ebizibu naka.
1: Na hiyo mwana, ebizibu mwana akaba nyo.
9: Bandi akave batali aleke iyo mbana ati jamukakunyo batumidenyo
1: kizibu kya abawuliza ba redi yenu temulina kisambalabye
0: Preston tutenda kapacho mu programu kuti abantu wanao kusonga wa radio
1: agulira omwana simu Ari kulaini. Hello? Hello? Koti, koti mwefuge. Ari kulaini, hello? Anna. Amina mama.
10: Hello ya chukumye.
1: Atukumye mukama.
0: Koti ya bantu nungamia wayo restitute na kapacho kuna kutaulula kunungamia no kubudabuda na kutambri na wamune kula nkulana
1: hello just terera Dubai Terry Network hello
11: wanji nyabo
1: wanji sebo
11: Webale okutuweleza.
1: Webale kutumbula.
11: Webale kutuweleza nyabu.
1: Webale kuuliriza sebo.
11: Ona. Ona alo ni kusala muluka.
1: Kali. Awa aroni busalamu eruka kangendeko nekubali ku TV baina comments mu chikambwe chiri eno Fiona mama naka give her number for contribution to sonde sha aha adange what is going on Sara needs 80,000 for school fees this one needs 600 to buy a phone God have mercy. Oyotibionza. Oli ayagale mitwalo munana jokatu lepi 7. Owafa akaba maziga amanji wankaga. Engalo bwato mukama bwe yazikola. Tezenka nankananga ko. Ebintu ebimbala nge tebiri feya. Abamu kata bwato mukama bwe yabikola. Abamu abazadde okuza abaana baabwe kusomero. Badira moto kazirye zaalagirwa nga bavuga emitwalo aga asatu omwana bavuga ogu. Genda kusomero ne bamuzza emitwala emotoka nekomawo shopping kakadde naye nga wali wanonye emitwalo esa tukitundu okutuula ebibuzo nezibula so banyabo ne basebo wano twagambye tuli ku edutainment tunyumirwa nga bwe tuyiga gwe muzadde munange aino omwana afanana ngono ngomukuzizza ngomwana afanana bwati tomanyi kyoliko tomanyi kyoliko muganda wange Tomanyi kyoliko omwana nga akuze bwatyo tabu naye nga mwe mukimanyi wano kubanga abana bononeka nnyo ku masimu mukimanyi nestania n'omusajja atandi mukwanye bwalaba nga ayina esimu amugamba mpa ku namba yo oyo stani mwenyini mama stani gw'oliraanye omwana Anayogera nabongo ulira. Naye nze mukino nze sinenya na mwana ono. Naga maziga wamanze baby sikunenya. Omuntu amuzi aline ekizibu mu nsongeno.
0: Ebyana
1: bino mama naka we help abambi ngenda kwogera ne Dalton Phone Center esimu bwetaba Samsung atajitwali kubanga Dalton ayinzo tuwe simu nga si Samsung Adam nanga asome dafe. Twagala asome. Bwata asome tetufe. Eh, hey, kuba kati oyo mpi wancha. Bwako mawo tufe tuba tufude. Sweetheart, ngenda ku nawo kaba maziga manjo limba. Kale sembera ku mzindalo. Nine duka mkwano gwangaleta masimu okuve Dubai. Singa mbanjo gede na Ed Dalton na kuwe simu. Hmm?
2: Ndiyo kuwe pezante na haka.
1: Wetaba samsanga totu wale mama.
2: Ndiyo totu wale antena.
1: Na yoka haba nyoga mazige ogenda kuta mama. Naba za daba na fena tubagala. Nete mubagala we muti. You're just spoiling kids. You can't love a child to this point. Panange ebizibu nga biri mu nsi muno. Gwoka abaza sukali oli bamugobye ku munnyo lwa bulwadde. Nakapachi wendi fira nga munda ze binene. Ababanja, mutuke mu koti. Mutuke mu koti. Mama soko osirise muwalawo. Akaba nnyo mujja ku soko omusirise nga bwe nnoonya ngeri ki gye nfuna mu essimu. Anange. Senina aba senior 6 e wakate kulia ina simu abavaka. Mchamani muingire mukaguli ngende ku mboze endala lero lwa kutano budde sirina. Nyabo. Gwo sembye yo ku nsonge eno chamani muingire tugende ku nsonge endala. Hello. Ari kulai ni hello.
12: Alonaka
1: wanjo mziranjobe
12: kansoke nkuhuze kibuzo kino kimu kanzo kumulamwa programu yeno wali wabambuza bajitali nyaki
1: koti ya bantu
12: wanji
1: koti ya bantu
12: koti ya bantu mpilita kakati kanzile kwa alimu kumuwaloyo mureke mama agenda agulire muwala we simu kakita yeye sobola agenda amugulire na yenge vyo kusonda ajira alinda tuna
1: mama taina sente taina sente
12: ajira amugulira kekwanga jako mkwere janemi ula mzira njowe mozi
1: newe nangi programu eno tuajitumie koti ya abantu chairman tuwazo kula amu koti bwakede
13: bucheje
1: sanso kulaba
13: kale nyo
1: ona kuzunzo na kusumbu wa kuze na kuzeri eh? Wamma mgaga wange sanso kulaba omchalo na abali ku TV mumujukira bulungi si egwa wawereza ensonga ya sente
14: na mumugaga tuse
1: ha
14: yes kali numugaga nazikorerera
1: wakolera sente emyaka 3 Saudi
14: emyaka 3 nabazizanya
1: brother wa muwereza sente meka
14: milioni 28 una
1: milioni 28 ne tukanyanga wakudiza wakusasura ko meka
14: just ne tuna mubutunuzi kuli just ne tukanya milioni
1: 15 anti bebano
14: yoyo mkuru wechika agenda kusasura sente
1: omkuru wechika muwo mzindalo tuagala dero otukoyeza tumaze omwezi mulamba mukoti nga mtu sumbua mtu zeno mtu zeri ndese ndeta ndese ndeta lero kansubire tolese rudicha
13: yenya mama
1: olese echi
13: ndese sente
1: nze je yoto zibale tulabe oyo mumanyi
13: mumanyi
1: omwito tya
13: oyo mwaina mukwano gwange
1: tamba yabanja yatubanja
13: yabanja hato gami ya mwito tia njaga la ninja gire tutufu.
1: Na ye osonze sente zino. Toba nga guwa gule nyumba ye umukazon.
13: Aa, neda.
1: Siye gwe.
13: Yeah.
1: Mwafuza cha mani musa mkoti muti. But jayo sente guanga lizirabeko. Milioni 15 iruli yari asasundeko meka.
14: Kumi demu.
1: Yasasua kwa milioni 10
14: nemu. Mwe mtuwa rusienda.
1: Mwemi tuwaru chenda.
14: Yes.
1: Katite gezarera rese.
14: Milioni satu.
13: Mwemi tuwaru ikumi.
1: Ziwera.
13: Ziwera.
1: Lulibu oto watugamba mukoti.
14: Yes.
13: Tuzibale.
1: Bala.
13: Kati njagani imbali angu mtu wakwata.
1: Kwa hasa angache ya mani ye. Kwa hasa angache ya kwata ye ya zimba. Kwa hasa angakumi kumi.

woteri teriwo ebala teriwo tewali kiriwo muko matunula munga koti eno ne tugamba kali asesemeke ezo milioni 15 so gwali ku ready ataulira story eno lino libadde goru chairman yoyogomula ba ku TV akomba ku lugalo ona abalabwa amwa abalabwa amwa chairman ngo tubulire ezo meka sente mitwalo nsanvu mwanguye leka benju yo bali ekitono ngana ye wachifunye mu makubo malunji sente ye kibijije mu iyo sezo zola baze babala kati leka benju yo bali ekitono

koti abantu n'omulungamya wayo restituta nakapacho kuba kutawulula kulungamya n'okubudaabuda nga bitambulira wamu n'enkulankulana. Oh,

yo yesigamizibwa ako bulungi ensonga zana n'obuvunaanyizibwa iwoli kuwuliriza. Nandijira munsi ya dimbi kubanga ensonga okuva ensi nga we yetoloola nninji nakaseera kampegaano.

mwako goru kuminolwende nsambu no muenda ye iramu nga avuile munsi ya dhudhen kutegeziza avuile Mozambique nga avuile Mozambique munsambu no muenda yege itakushibinda echa Uganda National Liberation Army echibinda echo Charles Shegeisi na maji agai wanga ya Tanzania owa Julius Kambarage Nyerere au mule mirembe ngaba kubyebulu njente katika edo kubinga edo kunkumuza omukuno mukibya eyali omukulembeze myaka ede nsambu ao omukulu Field Marshal Salongo the conqueror of the British Empire Idi Amin Dada ero kuikekana nga Fred Gisa Rejima yali kongwaino yali musale ino olutalo lwali mabakombozi olwaida muiwanga Uganda bawambe kibugande baisa Kampala yali kumpuliriza okujjo kuikekana nga omwezi gwa epu obogo kuna lupi na lwenda nsambu na mwenda Idi Amin Dada ya atubona ku ya alumuka muiwanga li teiranga chendite geza nti nebisigali rabi oba omulambo gwe tibagwizanga Tiyako mao, neshibinda echarwa na munsiko. Kubanga wanuwa kekeze mundu munsambu no mwenda, ba wambia Idi Amin Dada, ba obote, batika kakulaka kuma kugwechi nana, obote yeirizo wijinza, omuku ziogundi ogokubiri, tujokwe kanya, Museveni nga timu mativu. Fred Gisa Rejema, era yali musale ino, okumamanga ya yenda ino, Yoweri Kaguta Museveni, bagemere mundu, baikiriza anti wairenga tituwa funa bururu bumatiza obu weda mchivina bate katika bage menkebete baja musiko ati waliwe shiba karuru ayinga gwewe hivye tiyabu weza balwa nota lubeta Uganda bushugu uluwa atuwala government yobote okutani kena kuobote na abe ira wawo yali nti katika ya mnyaka dachina na karuru wako okubulanga nabe ira kwao chaba changwino cha Yoweri Museveni saba yekera niba no ba Frederick Jema ba Paulo Kagame okubanga bafufuga za government dabwe deira kuna bakombozi okuva miwanga ya Tanzania abaso kaba yamba then Yoweri Museveni yira yomusiko yakubota lolundi lwamuleta yabanga cha mwangu ino okubanga afubutula tito okero lutwa mu mwako gwechina na mumukaga so ngutegeza butegeza bino biyabitambira bino TV ida lwansubi yali nga mwetefu tefulundi nga lwine enter lidenda Uganda nga ajidi bulunji na bakulembezi bayo kati Fred Gisa Rejema ente kateka yendu kutandika kubanga nsimulu akasira kabuti Yoweri Kitufu Museveni yowe ifeka guto mukulembezi wefe owe yuwanga Uganda yagenda kwa balenzi bano okubanga babayizayo yayenda kwa balenzi bano okubanga tiba wambe iwanga lya Rwanda ebyo bibuzo ndi kwenda kubatenga nchanu kula kasira kabuti nkwidukiza ndi kugira ku Watch TV wa omugenzi Gisa Fred Rejema nga kampe gano ne mbuja gedi kazengo ye olwa lero lwe bamuita olwa lero lwe bamuita bamumiza omusu yavwa mu bulamu obwensi obuwomera abangi

0: oteyoku ato mali ojisasulire mu miezi mukaga ne kitundu ngabuli sasira otayoku emitwale 33 bano balina fridge da display ngadirina glasses meiso oja kutayoku empiye disokerere emitwala na atenga bagani bwembale nakaloke na Monsi Road okulina na igoloza okulingiriza ni Florida supermarket eiga ngabali ni mwa police okulingiriza ni depot eda Coca-Cola bakubire kuzira musanvu musanvu musanvu nandala nkaga na isatu atano munana obazira musanvu zero ina chinana na ibiri nkaga na munana abiri na ibiri oba banonia ku WhatsApp namba iwe elizira musanvu itano ina atano na mwenda atano nandala musanvu naitano bali na batteries daywe mpangazi dimale miaka etano no kweyongera yo iranga bali na solar system zeda tv neda matala ku kashi bakuwera ku guarantee ya miaka ebiri wiring eba ya bwerere dikonesa musanvu gwa mali age chemisana ebidango efe bikomia wo musigire na igaga Dorine Olivia katuolekere mu programo NCK ebye mizano ni mukama wange manager Tessa Yakobo.
1: Esawa dingiro musanfu edama lya gecho musana
2: Sugar Royal Radio.

nga airtime data bundles okutayo bokutola yo sente abazira kusala kusene dondona kumale myeze na mirambirira ni gasta ibirina ina hash o downloading KCB mobile app oba kya kumusagalwa

0: Nangizungu kuwangula kasinde bana bisa bya abana bana okola bibuzo abana kujja mu finals ya basinya 47 ni sinya 60 omwana batamune sakola bibuzo ngaro ya bingeri kuyaida bakwa woko myokuza ne mirundi mingi ewo kuna kutangaza okutangaza kuwangula gasente agawira awirako yes ngasta ibiri mwenda musanvu standard ash yakwanga kufunda ngusogo kuwangula kasinde ziyo musanvu na mukaga atanu kinana isatu asatu na isatu abazi musanvu mukaga munana nkaga kinana kaga na itanu Zeni zedi just come tano na kibuka. Wanji. Hello. Wanji baba.
1: Okobotia omunene.
0: Ndi wano mukamuta si okobotia.
1: Abanze ndi wowe bale wereze.
0: Kale baba wene bale kuuliriza.
1: Abasumade.
0: Eh. Itere la muta si akutia imamu. Solo. Muzaham. Mutesa akutemye ku mudondo. Ngatoliwera tili kuulira.
1: Ate ndoli bwana sale no ngeri kimeti wakaba na kisizinge kutidi naku.
0: Senguka.
1: Ate tisoba la kusenguka to wanno wanga teka yindwalera.
0: Obani no mbapali obera wasemba mochulire.
1: Alhamdulillah ni jani na kutiwa ndombo inenga ne wani to.
0: Oliwe idembi.
1: Aha. Bija sikom.
0: Wanji.
1: Amazi magene we baletu weleza.
0: Amina wele bale kuuliza baba.
1: Atenge shorwachi na DJ sikom watani soro kutano kukene mbense nkere kwa atenge mpwa munga. Atenge ulu tendu tombuchi.
0: Iii, buti yote nuka buti.
1: Ateka isa we mifendo saa nukibivinza ya na mifendo.
0: Iii.
1: Si waku mundo lia unga aliko kena kukulina lia. Ateka vijia wa toke nduka ata. Op. Ngerota bwamu mati.
0: Buti zoko kumela abantu zabu onani. Zabu, chizabu cho ni chani?
1: Chizabu change. Amazi mabene ni chizabu change bateta chi oli bwotesi. Amazi mabene chindere ochampe vyane viranga devizira kumbolo dani yene yene.
0: Osina. Chovu kogira ochile tagisi kogira. Chovu kogira. Chetagisi kogaita mbigambo vyo. Kuno kuliko abana abato.
1: Ajakate wadi ngaba kubandi ngeri je okulire mu Buganda danate ngeri so ifo
0: ngiba. Sabo.
1: Sabo.
0: Waire. Ato lumala yotyo.
1: Bese sikom.
0: Uanji.
1: Kako iba sapwa tengo na abajike ine pate na abajike ntumere kungati wajibwa kubusoga loyo sawe no yafuka ya bantu banene.
0: Babiri bonka.
1: Mbe yali isabire chiba jende mfoloko maya abu sogate sa defense ya tedi ya muge makumukono.
0: Aha.
1: Nezi ya mwuzei haza mwene sowe dikuwa vya kasi nze kutuna mchere kuwa matenga ya gotu mwuzei ya tunda.
0: Buti ya sembayo.
1: Nezi ya uhamzei wanga eitu baba gaga wa sawe ne mfoloko maya wazinga gako lorewa leitupa ate ngakawi yeri. Oyo timu izako mkono DJ Sikom.
0: Wanji.
1: Mwa kusenda yo mwana mulala ate nga muwala.
0: Mhm.
1: Ndao senda yo nga wamweta Oliva Montezi. Kikombyo mche wale kumbi yita na kumbe weta na kumbe.
0: Sebo.
1: Merenga ate nga DJ Sikom. Tulikuwa DJ Sikom. Mzani zeje saa enule kamfile kwa nijitu jibioli kubajo.

tulikenda kubimami vionka bana bana bana bana bimami vionka nga baba mtu fweku nga sawa yaife mlekele na tunumiri weku hehehe eni ya rata chapa zinga china na mna nakotoze mkakabu sagaru yo.

0: wanji
1: nze mama bali
0: mama bali okobotya
1: ndi bulungi
0: bali liwairitya baliruno
1: nze bali bali baseka
0: ee bali baseka ba bene babivuga kubaga wemba uri utya bali
1: bulungi ngo
0: osibi otya kanyabo
1: bulungi sebo
0: ee osinzirewa
1: Riyoti ya sebo.
0: Ndi bulungi oli wawa.
1: Ndi wabu gweri ya bubonyi.
0: Eee mama. Kamule.
1: Aye nkula muisa bayi.
0: Eee okule ndi kukulove hilo kukira kunize nja kukulachi. Kamule.
1: Nusu gaire nga nize mama bali ya bubonyi ya bugweri.
0: Nkari na mkisa bubonyi wako timbele.

akakemba kanumire kuinge wasobera omugala kusada kukuloko bakana mu andogeye kuuchi ngoko bakana ngakotu mayomu wala iya a bakoza mbako vya chariyo niyo hehehe